0: me bawon cheno. Aw me beto oyen.
1: Okay.
0: O tre mi akwan tra me yeye.
1: Jesus Christ.
0: A me no oyen ni bi. Me sa kwa check up no. Omo ko she ye no ye se yare na etu si mi moje.
1: Ye chavi ne ko.
0: Papa. E ko.
1: Hey. O die.
0: Na mi ni pa.
1: O die na o tese. You'll be a ball panier.
0: That's
1: why. 3 years.
0: Yeah, 3 years.
1: From 3 years, you know, HIV or Mojamus are 3 years.
0: 3 years.
1: 1 month, sir. 1 month,
0: and your doctors are in front of my
1: mom. I'm swearing HIV.
0: I'm
1: swearing
0: my HIV now.
1: What tell me, can I buy me in China? What's your mind? Me ma uto anointing oil.
0: Anointing oil, no.
1: O kwa ya kwanche wiye no. O kwa hospital si yale ni nubu jemu biyo.
0: Yeti yale ni nubu jemu, papa. Aya meni je.
1: Enu ngwasi yale ya sen?
0: Aya meni je. Fise na ubiya meme. Fise omu fise manyaka yale. Ubiya yimi toche ni. Ewa abuti nyanyo.
1: Jesus Christ.
0: Minama na feri yankwa chumbi chiu kana nyami adu mami ya kwa nchini oye ne wamua wamu jani jani mi wama sahabin
1: ubiya sese atene se yaliyane ko
0: yaliyane ko
1: ubiya tese yaliyane wako cheke flu umujemu
0: ubiya tese yaliyane chiu nchini saa kwa chekapu wamu chro ese yaliyane ubiye mimi umujemu
1: ndu wabusu ya fuo ehu report unesa wa yaliyane ko
0: Pacho
1: ya. Me
0: pacho
1: wye deni. Me pacho mi ya wani. Asemu ya kabe kasa ama angunafuwa nati.
0: Pacho ya.
1: Kanu ukrum kasa. Sani ya uka asemu wesi siyan. Kanu ukrum fonti.
0: Yuhu. Nyeto. Magaya mamele. Magmila ya makudre. Kema kudre ha. Yako odwa bwinwile jene kukwama. Gaya mama fona ma lano bi for stone ke yel ni majo. Ma yila koji ke me koji ko be ma po e. Ya ta fanya amade ka ma kele ngunyole romo. Dam ge ke bia ma to o le nyen von be e le pien ta yo mon bu bim. Enya yo ho nya no. Ya ma se ma wo dola. O do wola o ni ko. Ya ma da fo vagbo. Ke ma da fo na ma vagbo e. O va nam do yire. Ni ala ko no ke ya va fe nya nke mi o ma wo cho o yire nti nya te ko ke ma cho o yire na ma mi ma wo